0: rero ntaga icyo kintu burya ntago kiba cyabaye successful
1: nawe ntago ushaka kujya wumva
0: urya kumva ndumva
1: wowe reka reka guhindura imvugo yanjye wewe umva imvugo ndi kukubwira kujya bona nabigutandukanyiriza byombi rengo rwo rugiye kujya mbigutandukanyiriza ni kuvuga ngo YouTube yanjye yarampembaga ariko amafaranga yamaga siyo nifuzaga
0: yego
1: icyo gihe rero ibyo bintu byanciye intege
0: none ka ngo baza kabaza
1: bese gato no mitere nkugira nicyo bita kuzibukira kuzibukira ni igihe ureba ikintu ukavuga ngo ke ndakora iki kintu sibyo ariko iki kintu nkora nta cyizere gitanga icyo kintu nkora nta cyizere gitanga iyo uba nta cyizere gitanga ukabihamenya n'umutima ko nta cyizere gitanga uko kukireka and you move on nicyo wakita kuzibukira ariko iyo YouTube yanjye nagombaga kuba nayikomeza n'urugero kuko yampaga amafaranga
0: ariko nyine ubona adahagije
1: yego
0: icyo rero burya ni ukuzibukira kubera ko iyeza niba reka na assuming niba wenda tuvuge yaraguhaga ibihumbi 500 nyamara ukeneye nko kwinjiza miliyoni 5 iyo uza kumenya ko hari igihe izaguha izo miliyoni 5
1: wowe nari mbizi n'uyu munsi nabizi
0: ubuye kandi uvuga ngo wabonaga amafaranga izaguha adahagije
1: nabonaga amafaranga impa
0: atari wifuza
1: niba ngo ntabwo ari kuvuga amafaranga izama ntabwo ari kuvuga amafaranga izama oya amafaranga impa nabonaga adahagije
0: naho ejo azaguha mu minsi iri imbere
1: iyo ntabwo nigize nyamara niyo mpamvu uri kukubwira ngo nacitse intege
0: aho ngaho bisa naho nta tageti wari ufite
1: wihindukira kuvuga
0: ngo wakoraga
1: nakubwiye ngo njye nacitse intege sibyo kandi impamvu nacitse intege ni uko nabonaga amafaranga impa atariyo nifuzaga sibyo bitandukanye kuzibukira no gucika intege ibituma umuntu azibukira n'ibituma acika intege bishobora gutandukana bikaba byanatandukanye mu magambo yombi
0: buriya n'ibyatuma nyine n'ibyatuma ucika intege ubwabyo byatandukana
1: niyo
0: mpamvu uvuga ngo n'ubundi uwacitse intege arazibukira pe ubundi kuzibukira ni iki kuzibukira
1: cya gatatu agikuyemo ahubwo
0: gusa tumaze kuba 53 kabisa
1: bifite ahantu byajya guhurira mu kinyarwanda ni ukureka
0: ubundi kuzibukira ni ukuva ku bintu nyine
1: ni ukureka mu kinyarwanda ubundi iyo uvuze kuzibukira uri kumva biba bimeze nko kureka wihanukiriye ariko gucika intege biba bimeze nko kureka utaretse buri muntu ucika intege areka ataretse icyo kinyarwanda kiri kucyumva wowe
0: ndabyumva
1: niho harimo itandukanye uvuze ngo ndazibukiriye aba ashatse kubwira ngo bro nararetse pe ariko uvuze ngo nacitse intege aba aretse ataretse niba nka YouTube uri kumva wazajya kuri kona ini tayimu nyigarutseho ariko wazibukiriye ntiyagaruka niryo tandukaniro
0: hari igihe ucika intege ariko ugakomeza ugakora
1: uracitse intege
0: ubona ko umuntu nyine ntakuraje
1: ariko wazibukiriye we aba aragiye kera cyane aya yerejye n'icyo wacu w'agace gake mace amaze kuba ubugari nziza mace yendi benshi benshi
0: uwitwa onayi emeri mace yasoje kare kabisa
1: cyane kabisa ajya kure ngo aribe utwa abanzambe
0: icyatabara abafana ni ukubona nka fureyiboro yishyura igitego kimwe byibuze bitarenze 65 tukareba ko mace yakongera kugira agasukari
1: niyo bakishyura ko 70 bishoboka baragishaka ngo ikiriya kirajya mu hasi hejuru abantu baragwiriye nana bawukosa ke akusasa niba bagiye kudefanda
0: barumva mace yarangiye bategereje ko umusifuzi asifura bagaseribura
1: aya kibuga gatariya atansiyo Freiburg muri defanse aba ariya kwa Philippe Lenhot remusa Philippe ariya ahitaga kwa Philippe Tre dufite aba Philippe babiri muri defanse Philippe Tre na Philippe Rena
0: bose bari gukina iruhande rw'ibumoso kabisa
1: Matthias Ginter na Philippe Rena kwa Tre baracenga basunye bose ekipe ya Freiburg atansiyo Philippe Rena tanga pasa kuri ya Shakisha Matthias Ginter Philippe Rena Philippe arotangarira kwa Philippe Tre Kora control. Chenga Sui Maria. Attention Maxence na Philippe na. Austin via defense area. More defense. Maxence Egerstein. Matis Ginta. Mwagata Shaki Shuit kwa Manzambi. Aletangi Bujari ya Chenga Sui Mwana Mutachari kwa Jean-Nicolas Beste. Inimagatoya. Beste wa Remu Sui Zaria. Kura control. Beste njaguta njela kwa Matius Ginta. Ginta mchivu gagati. Matius. Nicolas Beste. Alotu kwa renja mchivu ya Beste. Aita usijiru mbongi tukwa Philippe Rena. Philippe Rena. Alotu angela kwa Matius Ginta. Ginta. Aukorojo ani Manzambi. Manzambi. Pire inyisha na itangaria Manzambi. Pio tangara wichara shaki shari mga netukua Nicolas Best mpiri janzaria. Ingono mungana, evrabu usatsi ngono mungana.
0: Haa? Nyesu mungana, haa jiru musatsi, chia ngono mungano mga huu.
1: Sibura wukosu musatsi.
2: Eee? Eee, alaja wangu wala ngu musatsi ngu wahe, he, ngu musatsi wahe.
1: Wuhasu no hejo.
2: Haa? Arikuwa watu weji. Ago bwanga no musatsi.
1: Niki?
2: Abonye navuga ko ari nk'ubwoya.
1: Yesu n'umusatsi wose ubwoya.
2: Yego. Niyo mpamvu nyine navuga ko ubwoya ari ryo rya bari zina rusange.
1: Eh.
2: Satsi no ku mutwe.
1: Ah. Ah. Dore sasa Olivier basabuka nk'abasasi Bwendia. Ara gucenga Bwendia.